Efi ake bo na bale so ni wo fe wo cheso omo na eko. Wo be na na atunto san ta wonu ku hon ha me. Be nga shi fufu is soke yesi yesi. Hata bi afi hello.